0: native jollof omagi eji mara nani otu uto ukwu ebie
1: eji agwa soy baroka yabasi osu uto
2: nakwa clove me magista
3: nri abali bia nudo maobu norobegi
1: magista na emekari obula buru opriche ma mekwo ge priche echefu echefu
4: together. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,

0: ndoma ai nwe no tu onya kasirike na hunye basra makanya onye nka wo nwanyi igbo alulu na la yoruba nye yiri adie na hunye basra anya nwanne anya gi iburulie ga ebedi chiche wanya nsogbu ha na amakwe kwesi biama gi wure jerikanu di uta gbanye jugbo mmiri ha geji tinyere gi ogwu hu ga na eje afi ihu na ha na akwatu ogwu na anya o ma gi satahala ogwu ha nyere gi Gimweke po mama kebe. Enyamina eye specialist. Om wafibo. Aloye na la yoruba nye yira die na ogin hebasra anya. Kehabatra na memu ubua nye dichenu. Makande mwesu wanya mwe business. Tupu ayagawa ni huko no mu olu adaya. Alo na yoruba jogu anya bia. Ndeku ndewo.
1: Ndewo no umu nemdim horo na anya. Obumbu iyamina. Wanu no wanya na alo na la yoruba.
2: Anom na number 2 Egerton Street. Opposite Onitsha Sports Club. Onitsha.
1: Akare kwentim. 070-8815-4774 Ọ bụ ịgwọ ọrịa anya ka nne m na nna m na-arụ ma jirikwa ya duo m, Chukwu esikwa na ya gọzie m, bịanyezie nwoke ijabode dịka di m, onye mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na-ekpupụrụ okpu. Ọrịa anya ahụ tinyela gị n'oke echiche, olee otu o si eme gị? Anya ọ na-agba gị kịtịkịtị, ọ na-akọ gị ọkọ, ọ na-adị gị ka ijiri ji okpuchiri gị anya ma ọ bụrụ na ị na-ele mmadụ? Ilekwasị anya n'akwụkwọ ka ị gụpụta ihe ederede, mkpụrụ edemede adịghị ka ọ na-aga ije, ọ dị ka o nwere ihe eji na-ekpuchi gị anya. O meela nke na a na-esekpuzi gị esekpu n'aka aga. Awala gị anya ahụ mbụ mana ihe n'ebe ka n'ebe. Ngwa bịa kpọtụrụ ya ame na wonda. Egede nwaanyị na-esu egede n'anya. Ị bịawa wetara m aki oyibo abụọ were jiri kanụ dị ọcha kutere mmiri. M ga-etinyere gị ọgwụ ị ga-eji na-asa ihu. Ị ga-ahụ akọrọ ya ame na wonda. Egede nwaanyị, nwaanyị na-esu egede n'anya.
2: Anọ m na number 2 Egerton Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha.
1: Chetakwa wetara m aki oyibo abụọ kunye mmiri na jerikanu dị ọcha ka ị na-abịa. E nwere ọtụtụ ihe na-akpata ọrịa anya nke ọtụtụ na-amaghị. O nwere ike bụrụ ọrịa mamịrị ma ọ bụ ọrịa ọbara mgbali elu ma ọ bụkwanụ ọrịa ibutere na mbụ mana ị maghị otu esi eme ya. Ụmụ ihe ndị a niile na-ebute ọrịa anya. Bịa kpọtụrụ ya amịna wonda. Ana m esu egede n'anya.
2: Anọ m na number 2 Egerton Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha.
1: Akara ekwentị m 070-8815-4774. Ọzọ 070-8815-4774. Ọ na-eme gị na-elele onyonyo anya na-adọ gị adọ ma na-agba gị mmiri. Ọ na-arịọ gị ahụ ihe nọketere gị nso ma ya fọzie nke nọtere aka. Ị na-ele mmadụ ọ na-agba gị abụọ abụọ dịka ị na-ahụ onyonyoro. Naanị ihe ị ga-eme bụ biko wetara m aki oyibo abụọ kute mmiri na jerikanu dị ọcha.
2: Anọ m na number 2 Egerton Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha.
1: Ebe ahụ ka ị ga-ahụ eyame na wonder. Akara ekwentị m ọzọ 070-8815-4774. Ọzọkwa 070-8815-4774. Anya ọ na-agba gị tiri, ọ na-egbu gị mgbu, ị naghị ahụcha ihe nke ọma n'abalị, mgbe ụfọdụ dịka ọ na-adọ gị adọ na-agwa gị isi ka ọ na-agba gị mmiri mmiri, nsogbu adịghị, bịa hụ ịyamịna. Anya ọ na-agba gị ọchịchịrị, ọ na-akọ gị ọkọ, ọ na-acha gị ọbara ọbara, anya gị ọ dịka anya mkpụrụ ego, ọ na-egbu gị mgbu kwa mgbe kwa mgbe. Bịa kpọtụrụ ya amịna. Ọ bụrụ na ị bịawa, biko wetara m aki oyibo abụọ ma werekwa jerikanu dị ọcha gbatara mmiri otu ọbụla o si eme gị n'anya. Ọ bụrụgodị na ị gaala ọtụtụ ebe mana isi apụta gị, ọ dịka ụzọ adịghị, ụjọ atụla gị, bịa kpọtụrụ ya amịna, ị ga-ahụ ihe dị iche n'egbe n'egbe.
2: Anọ m na number 2

Ewo ana mana bata gi na kai boro yele nwa fibo nke MTN na akwado ndi MTN dalu nu dalu kwanu ewo dalu kwanu na MTN obu kisi eme imela ndi MTN ngwangwa a onwe na egwu nguru tupu ngi na tozi ndi MTN ndi na akwado anyu bu MTN ana egwu anwa bu chine kenkigwe ole bino akana agbajigwe ole bino igekwe nduwa o igekwe o igekwu akonu mono odu mebo juda igekwe o ekwela papigwe igekwe nduwa o igekwe o igekwu akonu mono obu ni monye gulegwa bokenem naka ekwentị mụ bụ nkịtị asatọ itoolu ise otu na abụọ makpọkwa m naka ekwentị mụ nke ọzọ bụ nkịtị asatọ abụọ itoolu asatọ ịnọ nkịtị ise na atọ makpọkwa m naka ekwentị mụ nke ịtọ bụ nkịtị asatọ nkịtị ise asaa atọ nkịtị itoolu atọ asaa asaa ọzọkwa moizie mozi na nke akpọrọ whatsapp izie mem na mma agụpụta ya zie mozi na nkịtị itoolu otu abụọ abụọ ise otu otu nkịtị asaa na ise ngwa kpọọ mụ matakwa na inwe ike kpọọ mụ gụọlụ m egwu nke gị egwu ochie nke gị egwu ụka mgbe ochie gwakwa m onye gụrụ ya asịrọ m nọọ nke m gụrụ na ya agwarịrị m onye gụrụ ya enwe ike nwee nke dị gị n'obi ị chọrọ ịgụrụ m yelu onwe afọ igbo ya enwe onye ele o mọmi nọ o ekene m gị gaba n'iru anụmanụ anụmanụ ewu mgbe m nụrụ eyo nsi nwa awọkwa obele nwa ka bụ tata ọ ga-amakwa egwu

0: mana ihe dị na n'ife a bụ na ọ dị ka ị naghị anụ ife m na-ekwu, mana ọ bụrụ na ifrom na ahapụrụ gị n'akara ekwentị n'okwu ị na-ekwu ma na ebe a na ị na-anụ ife ị na-ekwu so ị gaba n'iru na-ekwu ị niidiri ịnụ ịnụ nke anyị na-ekwu jos gaba n'iru kwube o yelo onwe afọ igbo
1: o ekene m gị nnọọ
0: ife onye akpọrọ anyị wee gụọrọ anyị nke dị ya n'obi nke ọma mgbanwe ngwa natozi na yalo onwe afọ igbo
2: akwụkwọ mgbede ọma
0: ekene m gị
2: adịmalụkwana ihe ị na-ekwu mana o wee kwu nke nchọ ego ka ngụba ya Chineke arụrụ ma ọrụ aga makọrọ ya ụwa niile
0: adịmụmaju
2: ọka na-adị m ka ọ bụ na nrọ ya
0: ihe jugu mere m ọ bụ ihe ịrịba ama
2: biko

0: Ganemo, nare kedemo.
1: Ewo. Ewo kao bo, chine rudoma biye bo ya.
0: Oo. Kai.
1: Chine rudoma.
0: Oo, dalurine. Dalurine, oboko obelifa mwane, nine su kwa chine rudoma, erika oburo obelife. Ngwa ngwa kaiba pia sa ew all the come when you sit there ba mo man din akpom kamalun din akpom nanka nyasi.